Enti toli ani papa classmate ifuweka abakwa se mo etu awademo woye di na onunzu wanye saadi ni bida tini papa mfenzu sume se tini papa classmate bakwa se fena ajedwa ne papa classmate bakwa de ajedwa makaya haa nji osi wano fajidwa kase onuya ubana edin se mwoneza anosi debi meba edin se mwone akula ye sebi sebi. So kasa ni pamukwe hode muba ye na ase wonnwennwe ene wo yi ni simu jire no e kire mu ensu ye do masu koko ah uyaf aye na de no wa blasted them wo otwa nkomo ni su tei enugo asade papa dama